gba ege yin o klo sataniton awa do nana teme ege yin o klo sataniton ni nido to wiwa buwa yo teme moto gbezanto me na doa de nile sesyon gbezanto me nwe ako kwanto ho jiwia weton me anwa weto wa indo dido doaga dido doaga satani singa wa kule kwanto na singa wa shigba ye adona do de doaga to ege yo tenino gli gli to eji O te kon le singa wa, ou le kon le singa wa, po, mimodo, ye singa wa bon ato wong kou wuna e katwe, shigba, ye nan do dewe do a gado, o te di no gli gli ji, ye do nan yon jine di men an do la la na satani, bou nan do nan a zonvye ton le, angel ye ton le, devizon wate satani ton le, ye do nan yon jine di men, ye nan do le do kon mungo, la la ou, ye ma singa se miton, de ye do te te kon an do singa na wo klo ye ton, Amo aduna do dewe yerando do wa iba teni o glikli to loji mi wa mo atonto wa indo na do to zoji to ege yi a yi kome yule sin cheche eni do yaro kwa nunde pepe de to wiwa kwa so ege yi a yi kome yule de ye e yi o klosi nule bo yi mwa yi kwa iton le nunde pepe de to tite kwa na do singa wa do a yi kwa kiyakla we Hadu polo aduna na teme miyo bigbo weto ni fiyo nwe le pose na yerindo singa no gbe dogmo hula ton dali. Aduna yi gbe to de magbe uho de aseto na dun no tebu wa nubo eji aya no gbe dogmo hula ton dali. Amana na teme ninde pepe de na he uho juwe ton na do de uho juwe ton son gbe zato me. Titan nwe kon mite uwe indo ete na do singa gba ege yi nwe yi uklo satani ton le. Na do gba nwe yi bekpola men satani ton le. Amo aduna gbe se. Yedona mito ege yi koritina weto. Koritina weto ta wulopo. Koritina weto ta wulopo. Mina konson afoye ton wulopo to. Koritina weto ta wulopo to.